0: wanomba buate murubili okurokunga ela aiga ayibunu muswati kwa konyoro wakonyi obosemia na bago usirua ase chinchere chonsi dalera branch ndionsi yivengi ya Cooperative Bank irangana wesemia mange lakini rende asumulu ito woko woke mege SFM kire mambia ntoko samina wakumanya mange igoro ya ela ela it's her economy
1: Tato nga no nego na saba Si mindua ta ye kora li kundu na den konye chacha
2: Ay, yo ya seram ne vintu ati te kokora
0: Boni gantu buate esimi ya New Neon Smart 3 E buate skirini ya nene asokora vya E buate li sasi li okoba se kegetambe E buate 3GB RAM And of course ye kokobo kodi buru vya Asu mlu ito boka boka mega sa FM Kire mami mwanchu mutakari Ntoko tebi nga na ki oranyore amange Wetera ase Safaricom